Wotɔ bɛsan, wotɔ dodi, misi kiro hagbɛji le, hali papi bɛ kɔmi. Bɛ bɔra, o la gbɛna lo.

Benu si mwajiwa. Zaria milagwa si mwabobo. Ajitama subiyo. Kapiten na prince. Awo mo kapiten. Ako tuwe na we. Odo mkwa kbaja guwangu ya lo. Hehehehe. Emeka memilia. Mkwa tuwe na ora. Mamare. Eh, hai.

yẹn nọ sosiete lala tọgbi kofi sika dansu padenu etongwa etumena o ye. Ibo olese ha. Yẹ wọ́n lò.